akụkọ si mba ofesi. Ọgbakọ ahụike mba ụwa ama dịka World Health Organization ekwupụtala na obodo Uganda enweghị ọrịa Ebola. Nke a pụtara ihe mgbe ọgbakọ ahụ wetara n'isi njedebe ya bụ oge nleba anya gbasara ọrịa Ebola. Mba Uganda kwupụtara njedebe ntiwapụ ọrịa ahụ n'ọnwa gara aga mgbe ọ gachara ụbọchị 42 enweghị mkpesa ọhụrụ. Nke a bịara ka onye ikpeazụ bụ ọrịa ahụ gbakechara. N'agbanyeghị nke a, otu ahụ nọgidesiri ike na nche iji hụ na ọrịa ahụ lara kpamkpam. Mba ahụ chọpụtara mmadụ 20 nwetara ọrịa Ebola kamgbe abalị 15 nke ọnwa Mee, mgbe ndị agbataobi ha bụ mba Congo tiri mkpu maka mbawanye nke ọrịa Ebola n'obodo ha. Otu WHO kwuru na ihe ize ndụ ka dị nyere mba ndị agbataobi, ọkachasị ndị nwere oke ala. Ndị ọma njem ọnụ, n'ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee taa n'isi, ma geenwo ntị n'isiokwu anyị ọzọ. Onyeisi ala bụ Tinubu eduola Abel Enitan ka onyeisi ndị ọrụ bekee n'ala anyị. Ụlọ ọrụ South East Development Commission agbaala ama itutegharị ngalaba ọrụ ugbo na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Gọọmenti etiti ekwekọrịtala ịrụgharị ebe ọzụzụ ndị uwe ojii. Onye na-echere mba Argentina goolu bụ Emiliano Martinez ejikerela ịga Chelsea. Mba Uganda enwerela onwe ha n'ọrịa Ebola. Chetakwa na ọ bụ oke na ọrụ gị iji mee ka obodo anyị kawanye mma. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị n'akara 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha onye mepụtara akụkọ a bụ Chioma Onwasomba, ka mụ onwe m bụ Remigius Chukwudozie, onye tụgharịrị ma gụpụta ya, ji asị gị, anwụchula.

0: kan na nje kan sin kwe no obo bro so so yi melu bu no ni ni elutel ni ha na eme ni ha ya na agutana
1: akwa imanje no work imanje no work cause no no nwere hin na
0: obo no nwere eme
1: okay we tin eme duki de we duro
0: ya ma ka ya na zo le fenu ka yefu na ihe ha na eku na fenu ka nda ni ne total state enugu maka ni obo da da da ne adada onwe ndizro no log ka enwe enugu tiki onye onye obia so eku obo na enwere enugu onwe ke onwe ndan tibu governor na ma bu governor onwe ke am call governor mana ihe ha bu na oka hit the fetcha fetcha ehe I'm beside the cook na radio na say I abon na ekere enugu kere to enugu ka da tata abon na ekere boy state kere ta bakri ka bakri ka make kota mana today je bakri ki mana no state capital ka obo na abon na ekere boy state oka do o ma gari to sa gari tata na abon ni ha inde kuta ta kere kota na me chiri ni ne emene enugu na ndini ne zotale enugu ne lutara na bon kizi o nkate to na yo zan pa ba cha pa pa chenye bu ndi igbo state ise Nigeria ogiza na zo enugu yo patana ndi mars na ma kenugu ndi bi se ne chonya ko di head do ko nya ya patal aju aju na ma ke state maka na oge ndo zo na ke state ana yezi oge eluzi na na Lagos afuna ndi yoruba ngwe state ise ha chete za sa ton para ge biko ka atinyezi enugu aju na ma ke ogonu patana ndi banyo for the na ni igbo se na cho state
1: interest nke izizi bụ na onwe ndị chee na ekeke enugu na a ga-atụcha ndị na-abụrọ ndị enugu n'enugu nakọcha ndị na-abụrọ ndị enugu nwere anyị n'enugu so o interest onye ọbụla na-azụ onwe ya onye ọbụla na-azụ ihe anya ka nna gwa gị n'ihe ndị mmadụ maka ọ na-eme and ihe gacha onye ọbụla na-ama ihe ndị ọcha si in hindsight everybody is an expert ọ gachara na onye ọbụla na-ama ihe ehe mana ebe ezigbo amamihe dị bụ ịmụ ya tupu o mee so all interest and anọ m na-ekwu yesterday na one other program that in 1976 ihe aka enwe bụ 20 states na ọ bụ na eke wawa state and ọ bụ na enwe 20 states o nwee ike ihe anyị na-akọwa na igbo nwee 5 states anya ma na akọwa so all interest mana interest a begonu kita taba anya alu
0: mana chikwel ina tsina nwere ka chipu ndra bro nde enugu ai nwete kwike we him na river state onye kia o egwu him na river state
1: ni he
0: aji we cho na egwu egwu do na me chipu
1: osu ihe some of nde enugu na ekwu so ihe ni hani ne so ani ma na enugu bia from agitation enugu bia from ogu na na emegbu ha so o di ko onye na cho independence onye ga-enye independence ma na onwe independence onwe ga ịchụ ya so ọ bụrụ na enugu bịa na enugu na anambra bịa nọkọsi ya ka ịnweta steeti na ndị ọzọ na-enweta nsogbu amandị ma enugu bịa from agitation na a na-emegbu ha so ndị ke ndị asị na-emegbu ha ndị anambra mana ewu ha na a na-emegbu ha ọ state of mind ha ndị isi na-emegbu gị ga-adị n wary of you ịgọzi ya na-ekwu ha ga onye asị na ọ na-emegbu o nweta steeti onwe ike ọtọ ọnụ against me so all interest and ihe na-ewepụta that interest bụ na a na-ana ikpe anya kọwa ya ọfụma
0: mana ikwu na-ekwu maka Anambra anyị makwa na tupu na oge izizi na 1951 na enwebego ụdị ọnọdụ a na Eastern Region na ọ bụrụ otugo ndị akụkọ ebe a na afụ na ihe na-elu ha na-elu rutere ha aka ilota na onye izu bụ meyọ na enugu bụ onye Awụsa atina onye ehe ya bụ na ọdụkọ na ọsọ na a ga-asọ ọsọ Anambra ka ọ na ndị
1: izizi nke izizi bụ na o nwere mistake anyị na-eme individual mee ihe a sị na kọmuniti mana nwọrọ mgbe ya na kọmuniti eji bịa o nwee ike ọ bụrụ ofu onye Anambra laikere ofu onye Enugu a sị na ndị Anambra laikere ndị Enugu ebulie so but onye bụ the challenge of society mana ịma na oluzi mgbe babangida ndị na-achị obodo si ha na before ekwute okwu Enugu steeti again na a ga-eweta dọkumenti gosi na both sides kweta ka eke steeti because the aggression is too much ndị kwe na ndị ekwero asị unu chọọ steeti a unu na abụga na ta na ekweta and that eventually happened. Delegates from Anambra and delegates from Enugu signed a document saying we agree to Enwe Enugu State and the remaining part remains Anambra.
0: Na ona chila zuni ha ha kunu na ihe me na River State ka na tegu na nwere
1: ike. Oso ni ha na.
0: Kana so kwen ana talaga.